gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni o toje ojo saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toje ojo abameto ojo saturday mo mo pe sister kan ji gbọ mi laaro yi ojo ayo re din kan loni olohun oba ngbo ojo ti won ba won na to ogo ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan won na oja ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo poju ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi mo bo ni bi pepe oya eja lo si bi pepe mo bo ni bi pepe mi ni ni edo bale laaro yi ma kan ni ejoko adua merin pere na mo fe gba fun awon eyan kin to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun adani mo gbagbe awon ise to ti se bo ka to se nkan kan e mo bo wa joko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission church comfort life mission international church ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi di market gbagiti tun ilu ibadan iyen oni ni saturday or land sunday to kan ninu osu nibi ta ti ni anfani si only communion service lati gbara oluwa ati lati gba ije re and gbogbo eyan omo olohun be se nbo e gbe iyo yin dani a pada lo iyo yi but answer kan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e mo bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor mrs temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi

0: mo ba mama yi o o ni Gerard la tun fi kan bo gbe yin te ngba olohun gbo fun ile kiko dide mi me mu nasa para da ye de li ebodosha lati seju ilo mo so tele si aye re pe olohun yo ko ile fun o e wo lati ile pe ibere pepe tani oni ki wu ya yo mo gbo program nisi engineer next pepe yos yo pomo ni sunday ni first and second service lola ago meje ni sin alakoko bere gbogbo awon odo lati 13 titi wo 30 e break holy communion ma fun yin meji meji e lo kan pelu iyo yin ninu ose ta fe mu yi be ni isin elekeje o bere ni 9:30 lagbare ni to ni aye atorun e je n gbo die si engineer
1: baba mi o mo ti leri o nko lowo olorun mo je omo ijo comfort life baba mi oruko mi ni omolola abosede je omo mo je omo ilu ibadan ni area agboro ri mi lo bayi pe ngba ti mo darapo mo ijo lati ba lockdown mo ti darapo mo ijo sugbon meta lokan ni mo se ngba yen mo ngba to ya fura mi olala ti mo ri mo wa duro lori eyo kan mo tera mo gbogbo nkan temi ka se ni mo nse ato to bi temi ka ma so re ma je mu tawon omo mo ko tawon omo n to gbe mi won ijo o po gan ni lagba to ko mi ti ku mo ti ja ogun gbogbo nkan duro si bo ta mama mi o ti jade won ti lo si o ti pari ile eko sugbon ko sise e to ni se lowo o jora won oko won gbogbo ko duro ni won so oko oko na ise o si lowo re o se ko se odun keta ti se ti bo lowo oko omo mi to dagba lele sugbon mo dupe lowo na mo wa tera ma dura yin mo gba loso loru mo ko te ba ni ka se mi mo nse pe testimony mi o ko ri mo ko mo ni o fe se traveling ta se ko si niyan nigba to se process in Canada o se ti UK se ti US ko ko bo si e ba se lojo kan pe te ba se ti UK te yo te e se country mi bo se ni o ri another country ni e o ya e se bo se se ni e gba to tun so mi application ba ni uruko certificate e ko jora won TND pelu ti BSc toto ni to ti se sugbon loruko yen yato die die ah mo ya ko ruko yen wa lo ba ko mo ni mo ma gba pada mi ko ruko yen wa bayi mo wa nbadan lojo na mo se mo ni ko mi ororo ati omi ba papo
0: nice engineer kini ya ilo n papo momo so ti sun olale gboli communion mi ara won kan ta n papo re pelu iyo eleyi holy communion ati iyo nikan ni to lai lagbare ni to laye ato yato seyin te ba lomi 77 so omo mi re lo awon asiri ni won fi ran yi inu testimony ni testimony ti mo jade bo ba gbo tenikan iwo nu fi mo bo se se ti e na e je mo gbo bo engineer
1: mo se mo ni ko niyan ororo ati omi ba papo ba popo mo ba ni oruko en ba ko en ni mo ko fi jade ninu kini mo ba ko sinu omi ba de pa mo ni ya ko lo so mi si bo ye pelu ye pe mo mi mo ti gba application o mo lo wa se ba je ko sinu ye olohun ma se baba mi o ma ti lo omo yen ma ti lo si brazil lati 3 months ago ene to pa mama to wa je ni pe en to ti da o ti da gba die lori ti lo lori awon le gba ni bank mo o ti wa send CV CV na meta pe pe awon ti le gba won o gba ni ile ise na gba ni bi bi o se pe ni bi ise kan ni pe ko wa reason bi to ti wa da duro branch ibomi lo wa ni ko lo mo so ga nbe oruko ile ise na mo foruko bo lasi to ti da duro branch ibomi lo wa ni ko lo mo so ga nbe bi se pe pe mommy o ma ti se mo ni mo na se lele o sa lo resume pelu owo to se to owo to towo o ba lo resume o so o do keji bayi ki ko ti won pe so ise ni visa bi ton lo jade ni la wa ijo ninu wa do na o sa ba mi se o o sa ti lo si ibi to wa bayi o sa si se osu kan be ibi won to wa ni ko mu en to tun sun mo wa to mo ko gudu ni ise yi to na ni ise o sa fi bi ore re lo fi dipo nbe won si se lo lowo lowo bayi o na ti wa lohun bayi ko lohun ba re pe sise gidi fun elekeji dabi re omo omo mi class bo mi won na ibi ise to wa nigba ta ni ka so mi olodo mewa yen odo eni mo wa mo ti mo lo holiday mi leko mo ma mo mo mo mejo mewa yen o ku ase mejo nbe ni off ni mo gbedu lo results ise mo wa se mi e lori lo mo wa fi bi le fun pe ko to ba ti tasiko ma pe mo tasiko bo se lo ni yen o ibi ise won to tin sise mo ba nominate ya maro pe o fe fun ni fe fun ni won fe mi yokan be omo mi ni won mu o yo se mo bayi ki ba pe mo ni se ori olohun bayi olohun ojiji o lo sise eleyi o o ni mo ni mo mo be o ni mo gba be o la duwa yin gba adura yin te n pa ni olohun ojiji o gba kokeji mo ba tun pe ni bi ise mi to ti so o ti so mi se le lati bi odun marun je se pe ni yen le ba tun ko wa rizo ah pelu ola pelu origin kan ajo mo lo ile gbogbo e a de ti se process ni ta travel ti e na ti uk o awon mo ta se se nbe orewadi meji meji asa ko mo sa lo da omo to sele ma lo si tan si se pe yen o mo kan ta se mo lo ti e pelu ojiji yen ju e I lost the last two weeks. Emi na ti di iya ta mo re ti wa ni lo igbo bayi o e ba mi gbe ri mi o baba mi e se o ise wa se yo ni doku comfort life o ni baje o ko ni daru o yo si ni oja agbaye fun o je ti si oja agbaye ko ni baje mo o ti ngoke ko ni jabo mo baba mi wa ni sise eni today wodi eni jagorogun eni fomo sise ra se o baye wa gbo awon ta wa inu ijo se ndo siwaju ijo na o ma ndo siwaju aye mama wa na o ma ndo siwaju aye omo ni na o ma ndo siwaju oruko jesu e ko wa dejobo orun o e se mo dupe o e se o

0: Se gbọ nkan bi se nse wele wele engineer pe mama ina
1: baba mo dupe lowo Olorun dupe lowo Olorun mi na mo leri mo dupe lowo Olorun nse ni mo ba yin pade lori Facebook lojo na lo ni pre bi mo n ko ni lojo egba ogodani ni mi ma na ba bere si ni jo ejo pe n ko ni ba bere si ni jo mo ra so mo ya la ro kutukutu jo ipo awon ni wa gan ki lo de mi na sa bere si ki lo de mo mi ki lo se mo dupe lowo Olorun ko ju bi ose kan bemi na se ri anu ni bi won mi lo se won account ni wo ti mi gba le laye o se won account ni ni mi o wa so se gba igba to wa ya bi mo se we lo send e sabu mu kan lojo sunday lojo yi emi e kan ni bu ti pada bo lati woro be mi e ni bonle bi bonle bi to ya se bonle ni mo wa awon ero to wole ton wole emi na tele won mo se sa mi wa lo si underground ni e be ra joko si won pa ro 7 ojo e mo de wa nu awe na ma ni awon ni won lo Jesus city mo wa be lo won to joko se gbe mi pe jobo lo nje be won se announcement wezi program mo ni e jo and he has of me, but do me, which I'm more Jesus City. The motion of Baba Minati Matimoti. I would do Pelo long, would do Pelo long, Penny. Penny, Penny, keep me jipping my man and show when you go and Jeff me, I did be no good me, would do Pelo long, that's Matimoti, one long, she and my yummy, and you not tell me shop, then Tom Bashop, and the journey was sent to me while you can't do any bad.
0: Nice. To ba debi kan mo ti criticize nkan in to lo beri ibi to lo to farabalẹ nbe o ni ikan lo tun gbo yi engineer e fe le na se
2: baba mi emi na ti le ri oluwa seun o emi omo ijo yin lori afefe ati 2021 mo ti gbo ipe yin ti mo de ti darapo mo yin ti mo tin gbo gbogbo nte ba ni ka se ni mo nse ati gba na laye mi tin yira ni gbogbo igba ni ose to koja te so wi pe a ma ni eri pa ma ri owo emi na ri owo aburo mi kan o ta mi lore ifa mi ti expect rara o fun mi ni 110,000 eyin gba yen na ikan ninu omo mi to tin wase lati bi last year Olorun ba mi pese ise fun ni ose to koja yi emi na leri o ese o baba mi
0: pepe yo pomo lola nwe ma only communion service pelu ise dupe je mo fe le ise lo
1: baba mi e ka ro Olorun mi se ni Olorun ojiji se mi lore o ore nla Olorun ojiji se mi o inu ipe yin Olorun ramo to fun mi Ramo mi ramo to fun mi Olorun lu amo mi lati ramo to fun mi Olorun to kole fun mi inu mi dun ayo mi kun ti ba ti lo sodo won bayi won ma won fun mi lowo ni 100,000 50,000 be ni mo soda mewa mi be ni ti ba tun se konga awon ore awon meji konu anu ya mo mi mu aza yin wa I ba send you send 50,000 send 100,000 o dupe lowo Olorun Olorun se mi lore o won taja ninu shop be ni won ta nigba ti egbadura te ni pe awon alale pe ka gbadura awon alale nigba ti mo lo sodo awon mi ton bi mo ti mo de oja yin o ya be ti tele mo ni mo ani mo fe kuro shop yo kan ba ni a pe ki ma kuro pe ajo ni ki lo se pe be a mi mo pa awon alale wa ni awon wa ladugo yen pe be a iku ni ki ma won ijo kan te bo so be yen ijo keji e ti ma gbo program laaro won le gbadura pe awon alale pe ka ma gbe phone wa sinu yara kokan ati sinu shop ese kese ti ma gbadura en ton ba ton 5 minutes mo bere sinu ta pada Olorun yin se mi lore o
0: nice is that mo binu mi o ni le bo gbe ti e tan e je mo lo won ti seju si mi gbogbo eyan omo Olorun dide nle wa na wo soke Oluwa se mi lore Olorun gbogbo eni to dide to gbadura yi se won lore in the name of Jesus Christ and ko to dale testimony re yo jade atomode atagba iru bo Oluwa se mi lore ni ko ru laaro anything ni ofisi ka mo se ri eni keni ti o ni fi nkan kan si eyin te ni da mewa yin na saf son da mewa re fi nkan kan ti Olorun se mi lore n to ba mu ogbo iroyin ayo o di dandan ki sele ayo ko sele laye re egbe iyo yin pade mi ni ise lori YouTube TikTok ati Facebook ki nkan kan ti won ni ki nka si ko to di pa bere si nlo a tun gbe sinu irimoju mo la a ngbe bo ni wema ni church lola isin meji ni to ba convenient fun yin be oh account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e kunle adua mi fun gbogbo eyin ti won bi loni ti won bi loni te mark wedding anniversary ateyin te nsojo obi ni pe o tun si ase ti mo ninu aye lagbara Olorun aye re o wa bere si da si bayi ire Olorun lo si fi da si ire ni oso di pupo laye in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you any kind mo be share testimony e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you. It's all about the